uche mo echeghi na nwaanyị a gara achọwa ịpụ nara ha otu ọụtụ ee ịna edenye na nwaanyị.

0: ja ọchọ ha ma ga-anọgide n'ime ma ụrụ na ochecha n'ime onwe ya o ya ga-agwa ndị ụlọ ha ụmụnne na nna ya sị ha ga-alụ ihe ọzọ ha ga-eme ha agakwuru ndị ụlọ ke nwoke enweghị ihe ha ga-akwụghachi ndị ụlọ ke nwoke akwụghachi ha mana ọrịkwa ha mma ọkwa mgbe ị na-emekwe gị na-echetakwe maka ya chukwu otu ahụ ugbu a na ke nwoke baghara n'ihe isi ike ma ọwụ na ọgbaghara ya ahapụ ya laa oge ga-erukwe mgbe ọ ga-eru ya chie ihu ya chie azụ mana kama ọ ga-anọ na marriage ahụ sị na ọ na-agba n'iro ma ọwụ ya ga-agbarịwa ọ dịchaghị mma ọ na-awụgodi na ndị ebe ụlọ ndị ya ahụ ndị ka ebe ahụ enweghị nsọ ala ya bụrụ na enweghị nsọ ala megidere n'ihu chukwu na anya chukwu na anya mmadụ ọ dịghị mma maka enweghị ihe ezo n'ezo n'okpuru anyanwụ what goes around will come around so ya nyocha sọ chọọ anyị nọ na marriage ahụ na ọ chọrọ inwere onwe mbido kwa ụwa n'isi ma ọwụ ya lee na ahịa agaghị anagideli ya ihe ọzọ ga-eme ya ga-agwa ndị ụlọ ha ga-akwụghachi ụgwọ then enwe nwa na ke nwoke ahụ matara ọkwa nwa ke nwoke ahụ ya wụrụ na ọ chọrọ ime ofu kpọrọ nwa egburu ihe niile enwe akụnụba ke nwoke hapụrụ nsogbu anọ ya hapụrụ ya akụnụba hapụrụ ya nwa move on mana ya marakwa n'ọdịnihu nọkwa ọngọ ha m n'olu mgbe ewo nọ kọrọnụ m nke asatọ ma ọ bụrụ ma ọ na
1: nke ole nke asatọ
0: nke asatọ
1: ngwa na anyị ga-akụrụ gị
0: arụ mma.

0: n'ala bekee onye ọwụla mere ụdịrị ihe a ha na-akwa atụ naanị mkpọrọ ha gụrụ ha egbu onye ahụ ebere gị ụbọchị nke taa ga-awụ ka chineke nna dowekwa di gị ahụ ndụ ma ihe gbasara gị nwa ịma ịga ebe ọzọ ara agba gị ị kwesịrị ịma na ụdịrị ihe a wụ ihe na-eme na ebe ilulu di ihe ga-emekwa wụ ịgakwuru onye isi ntụaja na ụka ị na-aga ka o mere gị ekpere ka unu na-ayọ chineke ka di gị pụta tupu 14 years ahụ eruo kpọrọ na makara egwu nke asaa
1: ọ dị mma onye ọzọ m ji edere ede ya ebe a wụ Oriakụ Chikọdị agwa gị adịcha ịma na dị ahịa ntụ gị eyi na-asị na ihe na-agaziri ngwalenu ugbu a aka akparala ya atụbala ya n'ime gị na-asịkwa na ọ wụrụ na mgbe ịlụgadi na agwa

good morning. O se na ihe ọ chọrọ itinye ọnụ na na ya marakwa na nyewukwa ekwela ma mgbe ọ dị njọ ọ ya nwawo na nwaanyị maka ọ macha ọmịa na di ya na-akpa ọgwụ ike ka o kwukwere ebe a ọ sị na ihe na-agakwara ya nke ọma ya na ahụ na ngwa n'ugbu a nwanne m nwaanyị were ụwa otu isi ugbu awụ enweghị ihe chineke anyị na-apụghị ime ọwụ chineke na-eme ihe iribe ama chetekwa maka arụ ọgbụgba ahụ taa ka o si dekwa ya ọ sị gị chetekwa maka cheta maka ọwụla imekwe ara agbakwala gị lekwe gị lee ara na biko na ịkpọrọ ya akara irigwa